Yeah, le jam le jam jo official va jan la la ne ya o to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima ya jale lima ya fa mutafo le tanjo au au nanga ia ile ne voi a so do na ia fa malulu wan to le tanjo au fa fonga ia wa le se tato live le ne ya so ilunga o le tato a upenga ta fa ilangi ia ona o le fa le tonu voi ia o le wifi to tonu le nei no fuanga o lo ia ia lo tamo fa lava se taimi e ava no e live to ilunga le tanjo por kala me ilunga le tato upenga ta fa ilangi ia ise taimi vave lava a ia ulungo ona ole afia ia ole nei no fanga mo lunga le no fanga lo awina tol tato por kala me ta tonu al mafu anga le ele ma lo si tele le wifi a ia ta tonu ia a alu ai lunga le tato website ia na te ma wild tato por kala me ia suto na i ta tasi le tu lai fase ia pa ia le tu lai lima a ia le tau fa pia fa tu ama futa ma le tato por kala me ia fa talo fa tu ia le tau au na le nei le tu unga li fu ia lo filisi le fa tonu le tato ta lo fa fa mo ia yo follow fa fa lovan tu ia je oe ia fatu amo mal tato por klame ia ile ne fo itu la o le ia via via yo la jo mo fa pe ona fa mana duina o so fa na wile ne yanzo a me se fo ia o le ne va yanzo a o le va yanzo le te atu ne na a na fa pe ona fa mana tu ai lo o so fa na wa ia e fa tail ti na mo fa na wa yo ia me o mana na ta penna a yo ia la jo mo va pe ona fa mana tuina a so so fu ma so fa na wile ne yanzo ia o ma matina matutua yo alo mafana uia manu ya jele do waso soifua ya ile nei le nei vo yaso a mesio le nei va yaso uia ya ele ngale le yo le tua fa popo le tua ni zi yaso se jele ya ilo to soifua ia awale ya tausinga o ainga ia wa fo le tausino ma tua a mesio le kale zi ale tua ia fa ngalo vala awina ole alava ya se pepes po se calling fo ya le tua ilo soifua fa ngai ilo soifua ngalo nga le tua ya o ne ngalo ya te oe fa ngai na oe le tua ya male tatu wa ongale na a to tele yo o tamedia onga wa to fo i ya wa onga ma mawanga lele ona ole a wino le upule ale tua a lo ye le calling mal purpose ale tua ya je oi e ben jai ya ele mafai ona au mai fafu wa ele si si a wino oi a ile upule tua ya to juana le tato wa onga le na ya mata ile po ole a susa le po a jayao tato wa onga le na a face lona jolu ole fa vai matautia ya a ya ila to uma fa pe ona ona fa mana tuina fo imo mo anniversary ile neva yazo le ne week en ya ya ile ngale le yo le jua yo ya to fa popo ni si tau sanga ile mafu changa a yo ya vi ile lo fa mala ngale le yo le jua ya ilo to so ifua ile ne fo i va yaso ole atau ma vai ya jua ya ole temile ne ta tu pese ya te tu lunga te sa sa ole na fa mana tuina lo wa soi vua ya mai la tou fo i wa fie fie ta fa ngale nei ya viavi ya wa fo le fa i wina o fe au manga wenga o le nei fo i vai yazo.

Yeah, the time the general official Fazala Lau Ne, yeah, low was a full Maletolumi no day. Yeah, the Aile July fast from Maletolumi no day, the Aile July va, yeah, the Tanto, Tato Ele Tanto, Paul Calame, yeah, all the Fanzalova, yoy. Yeah, more love on the Fanzalova too. Yeah, he owned the Tovia Le Dua, yeah, Fabia on the Valle Le Malu, yeah, he saw a view on a Lingaja, yeah, he to Tono Samoa, I miss a foot to Tono Neya to Nu, yo, yeah, a wale. Le fo le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua yo ia ha wa awina ia tangata ina ia fa pe ona popoto ma jama mai ile upo le tua a ia ofia lava se fa tofa jaulanga fa pe ona tato ngalu lue ai ai se fo ile tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia mo le jolo fanga fa jalo fa tu ia i au ona te tofia le tua ia fa pe ona fa vale le ma ito tonu so se a fio anga ya so se e galesia voi io ya so se galesia va pe ona mau mali tanto por galamele ne tula la fia fi e fan jan lo fatu ya i au ona tofia le tu ele nga ja voi le ya o tama matina ma tu tu va pe ona ma futa mai ya ile ne tula la fia fi le tanto por galamele nga te lau li tio fa longo longo ya o lunga voi ya o lau lai tio to tonu o lau ja vale ya mesi o le tanto website lena o le valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya o le tanto website lena jalu yai su e le tanto talofa samoa ya o nalo ya le tanto talofa famo tau tuam au au natu ya te o tau mia e fatalofa tu foi ya i la tau umalawa fa apea ona fatu ama nawa foi ngaluenga o le ne yavi yavi ya mese foi o toi fi au foi ma ngaluenga o le ne yasu so ia malo fai or fai va malo tau le tau a pe o upu o le pese a ia wa tau ta ia e fo i fe au manga luenga o le nei vai yazo a ia vi ia le alofa ma le anga le leo le jua ia tai tonu e tofu lava le tangata ia ma fai nga jasa hafa pea una wia le nei vai yazo i fe au manga luenga ia e tai tonu o le anga le leo le jua ila na pui pui ngai lo tau so i fua ai maise o zo manto wola ia wa ai manu ia e fo i fai va o le nei vai yazo vi ia le alofa ma le anga le leo le dua ya wa ilava ila tofa tu ama wa maljato proclame tatu talo fa mole ne ya fiafi ya fa jalo vandu le tatu por galame ya te oi ile ne jula ole ya via via ya le temel tatu official fa sala lau was fuma leone minute de le jula fa fuma leone minute de le jula fa. This is our local radio station 89.3 DGLF.

0: Ya, jadi macam tu, macam fajar lalu ni, ya, tu luas semai valumino jono jale, oleh Julai lima, tu luas semai valumino jale Julai lima, ya jale lima, ya, faham macam boleh awak nang jatuh jalur fahamu, ya, je ojamu, ini ni fuh ya, so jono ya, ya ni Julai, tu elvan jalur fah, ya, jalur fah, jono yo macam macam apa ya, onga, faham biar ona, ya, ilah ojamu, ya. Mula cula fangal cajo porkalam ya mesti foy ya mau macina malefanau ya ya cula luar macua faya onga ya wafu le awak wino imacau le upu le cua yo macau cia le awak wino le upu le cua itu tonu oleh onga fa pe ona fanga solo ya ille time le ne ya ya ole po ana ne ya fa pe oyo le po acayau le susah fa pe ona tercalai foy tu amatari foy le onga le phase three ya ole fa vai ya macau cia ya ya lu tato ya ai vai tai mi fainga ta ma so fainga dau le olanga ioi o lo ta tia uma me ia tu tupu vai tai mi le nei i to tonu la fionga pa ia le tua a ai ole mea tupu ia ele se sina te a wa winna ma fa mata la ina mai le winga o a fionga pa ia le tua o mea na valo ia mai e perfecta mai le lua mai le lua a fe tau sanga tau ai ia le nei le ole a tau nuu tato ia vai tai mi le nei ia ai amu ia i tato wa tato ia vai temile nei valo ia perfecta e fia yai le temile nei a mu ia la ta to a ia a fia yai to ton wala onga io mata o tia ia a o tau o fanga solo le nei ile temile nei le va o america ia mese vo ile malo o iran a o le tau le na fa pia se si o se me na te te ia tu pu a le ai o mena ta pena ile tua o lo to ton o le tusi le nei a jeremia fast fu mariva o ina lo ta o to ai la mata o le taua le nei a fau ngai le tua le tamaloa le presidente o Amerika o Trump ngake faialo longa fina ngalo i le lalolangi le nei a mena fau ngai le tua le tamaloa Trump a le fai mai tatou so le leanga le kamaloa i fa maulunga leanga le kamaloa i leanga le ai a fau ngai le tua Trump a peanga le fau ngai le tua le tamaloa le nei o Trump waleva nga oti le tamaloa le mena fanga i le tangata au failanga speech o i Amerika a ai le ai ya ave ese le angelo le pulu aja e fa un ai le Joe Trump i taimi nei i wa watato ya i fenga ta ai ya ya i tiama mala mala mo ai la fiong pa ia le tua ma me o tutupu le taimi le nei ya ole a onga fa nga solo e toi amataria le phase 3 ya ile po le susa ai ti awai ya ba ai lungo le Facebook page a matua fa ya onga ya ngafa tene dari ngafa me se foi ya le tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa o inga ya ole la Facebook le nga e te maua ila ua so se taimi ma so se aso pe a fia awai to tonu ole a onga le nei a mata o tia yo me o tutupu o lo ta oto uma me ia o tutupu le taimi ne i to tonu ole a fia ngopa ia le jua ya tatu fa solo atuai la ia lea ile lua o lua iva lua o tol se fulu o ingalo o pipe ai le tau alo na tolu o le lalolangi o lo ito tonu umo la fionga pa ia le atua a. Ia ele ise me fau i lalo le lale ne ia umana tapena uma le ka lena a le atua la na fuafuanga le lalolangi o lo ito tonu umo o le fionga pa ia le atua ai pe chai. Ia ele inise na te hao a winga i tatou i mea o le atutupu a. Ia ole tatou o le aonga le nava pe a e fia awai ia fafiotai le Facebook page amatua faya onga ya ilunga ole la Facebook page ilunga ole la Messenger ya o inga ete mawai ya le atuanga ole a onga le nei a ya nei jula ole fiafi ya tatatato pese ya ete lue lue ma siva mai ai ya ile nei vo i jula ole a fiafi.
1: Ayo big wave, tena mai.

Yeah, le jam le jam jo official va jan la lau ne ia ua to se follow male fitu minu je ona jale ole julai lima to se follow male fitu minu je ona jale ole julai lima ya jale lima ya fa mucho fole tanjo au au nanga ia ile ne voi a so do na ia fa malulu wan tu le tanjo au fa fonga ia ua le se tato live le ne ya so ilunga ole tato a upenga ta fa ilangi ia ona ole fa le tonu voi ia ole wifi to tonu le nei no fuanga lo o ya ia lo tamo fa lava se taimi ia va no live to ilunga le tanjo por kala me ilunga le tato upenga ta failangi ia ise taimi vave lava a ia ungo ona ole afia ia ole nei no fanga mo lunga le no fanga lo awina to tato por kala me ta tonu al mafu anga lea ele ma lo si tele le wifi a ia ta tonu ia a alu ai lunga le tato website ia na te ma wild tato por kala me ia suto na i ta tasi le tu lai fase ia pa ia le tu lai lima a ia le tau fa pe fa tu ama futa ma le tato por kala me ia fa talo fa tu ia le tau au na le le tu ungo ni fu yalo filisi le fa tonu al tato ta lo fa fa mo ia yo folo fa fa lo van tu ia je oe ia fa tu amo mal ta tu por klame ia ile ne fo i tu la o le ia via via yo la jo mo fa pe ona fa mana duina o so fa na wile ne ia so a me se fo ia o le ne va ia so a o le va ia so le te tu ne na a na fa pe ona fa mana tu ai lo o so fa na wa ia e fa ta il ti na mal fa na wa yo ia me o mana na ta pen na a yo ia la jo mo fa pe ona fa mana duina a so so i fu ma so fa na wile ne ia so ia tama matina matutua yo alo mafana uia manuia jele do waso soifua ya ile nei le nei vo yaso amese ole nei va yaso ia ya ele ngale le yo le tua fa popo ele tua ni yaso se jele ya ilo to soifua ia awale ya tausinga o ainga ia wa fo le tausino ma tua amese ole kale sia le tua ia fa ngalo vala awina ole alava ya se pepes po se calling for ya le tua ilo soifua fa ngailo soifua ngalo nga le tua ya one ngalo ya je oe fa ngaina oe le tua ya male tatu wa ongale na a to tele yo o tamedia onga wa to fo i ya wa onga ma mawanga nga le lei ona ole a wino le upule a le tua a olo ye le calling mal purpose le tua ya je oe e ben jai ya ele mafai ona au mai fafo wa ele si si a wino oe a ile upule tua ya to tua na le tatu wa ongale na ya mata ile po ole a susa le po a jayao tato wa ongale na a fest lona jolu ole fa vai matautia ya a ya ila to uma fa pe ona ona fa mana twina fo imo mo anniversary ile neva yazo le ne week end ya ya ile ngale le yo le jua yo ya to fa popo ni si tausanga ile mafu changa a yo ya vi ile lo fa mala ngale le yo le jua ya ilo to so ifua ile ne fo iva yaso ole atau ma vai ya jua ya ole temile ne tatu pese ya te tu lunga te sa ole na fa mana twina lo wa so ivua ya mai la to fo iwa fie fie ta fa ngale nei ya viavi ya wa fo le fa i winna o fe au manga wenga ole nei fo i vai yazo.

Yeah, apa pun ngai mui lau lau mei ya, luat cok solo ifa fol lau mei, eki e mat fak ngah au fak kai ele lau mal lau mei ya. Ya le cemil tang cok ofi cafa jala lau nei, ya wo cok valu minu cok le cale le culai lima, jale valu ya cale cok valu minu cok ya cale culai lima, ya ta jono ya wo le cok ese, umi se ta cok cemi, ya le ta cok poklam emi se foi cemi fak cok la ngai na foi cok tono le nei ofi cafa jala lau, lo ta cok cok le ta cok cak lo fa fa mo ya be ya le nei jula, e mo le cok lo fang ngau le tato por kalame ya ya la to uma lava fa pe ona ma futa mai ya ilunga le tato website ya ulungo la le tio fa longo longo po to tonu vo yo lo sa po lungo la laptop po la telefoni ya fa ma lo ma futa mai le tato por kalame ya mo le tato lo fanga le tato por kalame mo to uma lava ya ile nei fo itu la le fiafi I measure ya all our viewers ya God bless you all. La tu mo foi fa pe ona fa mana tuina. To wa so soi fu ma so fa now. Yeah, happy birthday to you all. Have a birthday celebration this today or the whole week. Yeah, happy birthday to you all. Ya ole tei mele tanga to ofisa fa sala lau nei ya to fitu minute tale jula e lima a ya awane ngalo le tato pokrami masani fo I ya I le vai yazo a sau le jula e fase ia ba ia le jula e lima I le avi avi a ya tato wa onga le na fa fso tae ya I le messenger page ya ma matua fa ya onga ya ngafa tene tali ngafa ya mese fo I ya le tina ya fa mua ngafa ya I le la messenger page ya o na ya ite mawai le ato anga le onga ya pe fia a wai to tonu ile a wa winna ole upa le tua ile taimi le nei fenga ta ya wa tatou fa so solo tuai le lua o lua o lua fitu lua o lua valu lua o lua iva lua o tau se fulu ioi te le ole ole ole si fesh le ale tua ile pa neta le nei ole fonga ele ele o lo tatou ya a tatou te lo ui loa tatou te le o mala malama ile si fesha le tua le ole a fa solo solo atu ya ia ya e mana ya le a onga le nei ya ya o au inai o e mai mala malama a mese o to tonu lava o lo a inga a ya ta tonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ila to uma lava fa pea ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa nganga mola to faletua mese fo ifa fa nganga mama sio fo la ingol fa nganga ya mola to lofa ngol tato por klame mo to uma lava ile nei tula ole yavi ya mese fo isio tinava pe ona mafuta mai I aukilani po fa lava o yai le tina ya te tonu fo yo lo fa pea ona luatu Wellington ya ya ya tufo I nisi fo yo fanau ya ya ilanga le yo le tua ya te oe mam ya lo fatu ya ma ua tina mal fanau ya te oe ya mese fo itu fa fine umalava ma malato fanau ya moliato lo fango le tato por klame mo to umalava ile nei tu la le fiafi faftai ma futa mai ya le tato por klame na fa pe ese mete mana o fa sala la watu lunga o le tato por klame ya bala au mai le tato telefoni le o le ofa fitu lima lima tasifalua tasilua o fa fitu lima lima tasifalua tasilua ia ole au nangal na tato talo fa fa mo ia elese totongi ia fa la wilo atu ia ya pisi nisi wa fo ini fo fanga totonu e kalesia totonu nu mafio anga ia vala au mai le tato telefoni le na ia ona fa la wilo atu la ia ilunga ole tato wala leo ia pole tato ole tato fa sala la le tato fm a ona ngalo ia te oe ya ole tato por kalame ole tato website lena ole valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya ite mafuta ma ya ilunga ole tato ole talo fasamo ya naulo ya ile tato le tato ta lofa famo e tau tua atu ia te oe Samoa ia mai te tonu ole a ayo Liverpool I sini I au se ta lia a io ia te tonu ia o alava fuafuanga foi ia ole nei foi a weekend ia ia ile anga leio le tua o vea lava o ea nga ia I tafauna foi ole a viavi ia tu le leile ta vale le vale ia ai alu e tafau a tau tua na foi le molina foi o alo ma fanau I ia wa onga I le malu lu ole tae au ya tau tua na un sai lo vai vai ya halu le u le lim ya ole fa na e mo mo le le to tonu le lo toa ya ona e halu le fa le fai se ma lo longa a ya ai au le tu la vai wa fa mo mo le ma lili ma le au ngata e tu la fo vai va na sa va vali na o la jo le au wala ya au ni ngalo ya je oe
o mea iti ta to te manatu whaatau vaa iai, ia e tupu mai ai, whaalavelave te tele ta to te le mana o mia I to tonu o ta to a ingal mafutanga ma dua ma whanau, ia to dua na ma ole saunga le mu, o halo ma whanau, au vele temi e tu ua ilea onga, ia, faile leile la ei mawana whana, ia aisa vali vali, e piki maile whanau, uu maile lima, I to tonu ole lo joa, ia ai aua te tu atu lesi I tu ala wala e wala au e tamoe a, ia, Awa ne ngalo o faa lawe lawe o mea iti taa tau te manatu faa tau vaa ele tupu aise faa lawe lawe. Ia o mea ia tupu mei faa lawe lawe te tele taa tau te le fia mana o mea ito tonu o tatou a inga. Ia le teme le tatou ofisa faa zala lau nei te tolu minu te ona daa leo lei julai lima ia samuai. Ia o le tatou proklami fole nao le nei o le nei vai yazo tai tonu ia tatou toi fesila faa ifoi. I le teme lava le nei ma le tula lava le nei I le vai yazo mua mua I le tatou proklami. Mazani, ya ola fo se tala fo wale tau jamali iza moi lau va vufunga anga, ya ile ne ya viafi malene ya zo, ya jai jonwe matu anju ya je o jo, ya ola fo se tala fo wale tau jamali ilau fa vufunga anga, ya la fo ye nu ule ay nga, ya emaila lofa malanga leo le jua e ta jo je ulai, ya ema nga loe fo je va le jonu wale jo au au na ile ne ya viafi, ya mumuli anju le jua lo jo zoi fua, ya ile sambanti ya jaya ole jua ta pena saunie ta jo jai jo janzi, ya awa le champagne ole tua ya ole to ona le ole tu ungo le vya lo filizi ya mse fo ile fa na o tu malita to media team ya ya le anga le ole tua ya jo to uma and God bless you all.